0: lo kwenza tabe na zu uya vela uya ngapha uya ngapha kanti kwenza kalana
1: abtshele kahle
0: sa busisa fika noma nini bathu yisidina ne weekend akalali vese nefika naye ngathi bathu ufuna mamitha eish busisa fika noma nini bathu yisidina ne weekend akalali vese nefika naye ngathi bathu ufuna mamitha andimkhuzi ngani uyobuza bani hayi makashona phansi bathi shaba jomi wakhe yethani hayi andimkhuzi ngani kuthi mina uyobuza bani